kolo anya de lota ni fabuna welu mbido ge weli linjedebe ifabuna gade nayi kai welo kugwe na nchekube okugwe na nchekube gazo ai.